ngiyazi futhi ukuthi usuhambe bonke abantu wangasizakala. Kodwa ngithi mina le nto abakufake yona abakuthakathe ngayo. Leyo nto leyo mina ngeke izingehlule. Nginamandla engiwanikezwe uJehova. Nginamandla engiwanikezwe zinyanya zakithi ukuba ngiphakamisele abantu impilo. Mhlawumbe ke ngicacise uDokotela Ungema ngisebenza as a spiritualist, ngisebenza ngokomthandazo bese ngisebenza ngokweyeza. Ya uThixo unginikeza amandla, wayesesenginikeza nokuthi ngibanceda abantu ngokwesiphiwo sakithi, ngokwesiphiwo sabantu abadala enginaso. Ngithi mina le nto abakufake yona ngiyayazi mina. Le nto abakufake yona ngikubonile uzamile ngomthandazo wena kodwa usizakala. Kodwa ngithi lalela la. Le nto mina ngizoyikhipha. Le nto ukuthi uhlupheke ungabi namali. Nanga umprofeti omnikeziwe uNkulunkulu ukuba alekelele isimo simpilo yakho. Nanga umavula kuvaliwe. Ngiyatholakala eThekwini. Ngine ndawo yokusebenza ekhona eThekwini. Ngiyatholakala futhi naseGoli. Yes, bantu base Eastern Cape. Ah, uThixo unenzela umusa. Nalapho eEastern Cape ngizofika qathatha. Ngizofika nginilethela amayeza anamandla empiliso. Abantu abafuna ama-product, abantu abafuna izinto ezizobaqhaqha ekuhluphekeni. Nangu Dr. Mzinto Ngema umavula kuvaliwe. Ngizozivula izinto zakho. Ngizoyivula imali empilweni yakho. Ngizoyivula ingqondo yabantwana bakho. Bazophasa abantwana bakho. UNkulunkulu unginikeze amandla okuqhaqha la okwakuthiwa ngeke kusaqhaqha khona muntu. Ngeke ngikhohlwe ubaba uMfukeng. Ubaba uMfukeng wasendaweni yalapha na eJoburg eThembisa. Ubaba uMfukeng bebemthakathile emsebenzini wakhe. Bamshaya izinyawo zavuvukala. Emsebenzini ubekade esehlale phansi for unyaka wonke. Ngamtshena lo baba ngathi baba le nto abakuthakathe ngayo ngiyayazi umeqo lo. Kodwa lo meqo ngeke uze ungehlule. Lo baba ngamnikeza imbiza yam umkhucululi. Umkhucululi wamsebenza. Lo baba kwavele kwaqhuma imilenze yakhe, kwavele kwaqhuma ngoba bekade iy'nyawo zakhe seyivuvukele zingaki. Kwavele kwaqhuma kwaphuma ngathi kuphuma amanzi. Kwaphuma amanzi izinyawo zakhe zabuyela kwi-condition e-right. Ngoba abathakathi bayitshena ukuthi bazodestroya abantwana bakaThixo. Siphethe umthandazo, siphethe iyeza. Ngithi mina wonke umuntu ofuna ukuphumelela ku-2023 ngiyacela musa ukutatazela, musa ukulokhu ubuka left and right. Nangu Dr. Mzinto Ngema umavula kuvaliwe, uyena ozokuqhaqha kule nhlupheko obhekene nayo. Uyena ozokuqhaqha kulezi zikweletu obhekene nayo. Ucwilile ematshaleni, namatshala ngizawaqeda ngamandla uJehova anginikeze wona. Ake ngisho le laThekwini sitholakala eMantsele number 110 Kumngeni Road eDurban Station, la isitholakala khona. Ngicela mina umuntu oserious, umuntu othi mavula kuvaliwe, ngiyakholelwa kuwe, ngiyaqala ukukuzwa, mhlawumbe ngeze kuyaqala ungizwa. Kodwa uThixo ngicela ukuba uThixo akunikeze insikelelo, akubusise ukuthi amadlebe akho akwazi ukuzwa umuntu ophethe isixazululo empilweni yakho, umuntu ophethe umqondisi wakho. Lalela, ngithi mina njengamanje, fona njengamanje e-call center yami njengamanje, usho ukuthi ngilalele ubaba, ngilalele umavula kuvaliwe, nginenkinga empilweni yami. Ngifuna ubaba ukuhlala naye phansi, ngidinge 1-on-1. Ngifuna

baba angiprofete ngifuna ubaba angihlolele ngifuna ubaba angibukele isimo sami yayizolo ucela ufone njengamanje ngicela umuntu serious ungaliyeki lelithuba lithuba labantu abaserious lelithuba umuntu othi ngifuna ukuza kumavula kubaliwe baba ngifuna uzohlala phansi nawe ngifuna baba ukwazi ukuthi le nkinga yami yangena kanjani ngifuna ungisize kule nkinga yami lalelaka ngicela ufone njengamanje ithi number 031 023 0512 031 023 0512. Fona njengamanje usho ukuthi ngifuna i-one on one nginenkinga enginayo ngifuna ukusizakala ngifuna ubaba angisize ngifuna umavula kuvaliwe angivulele nazi inkinga engibhekene nazo nansi number fona nje ngifuna ukubamba ucingo lwakho ngoba le nto abakufake yona ngiyayazi ngiyamazi futhi nalo wayifake ukuthi wayikhanda kanjani ngeke ingehlule lento lena ubuthakathi obuncane lo othakathwe ngabo ngithi mina ngizokuqhaqa kulento nginamandla angaphezulu kwalo mthakathi othakathe wena lo mthakathi okuthakathile umafufusayo lalela ukuvala emalini wakufaka ukugula wakufaka ematshaleni wakufaka ezikwenetini ngithi mina fonela mina njengamanje nansi number 031 023 0512. Fona njengamanje ngifuna wena ukuba mina ngikukhulule kule nhlupheko obhekene nayo uyasebenza kodwa imali oyisebenzayo ayikujabulisi ulinesi kodwa ufana nomuntu ohlele ekhaya uthisha ulipolisi kodwa ufana nomuntu ohlele ekhaya iyafika imali kodwa iyadlula bakuloyile bakuthakathi bakusebenzisela umuntu omubi ukuthi imali ibe izandla zakho zibe libridge lemali usebenza kanzima kodwa khona umuntu ophumelela ngawe ngithi mina fona njengamanje lenkinga yakho mina ngiyayazi ngizokusiza kulenkinga yakho ngeke uphinde ube nalenkinga uma uke waxhumana nami nginezinto ezinamandla inamathuluzi anamandla nginezinsebenzo ezinamandla kanti uzongizwa ngayiphi indlela ngine-product enamandla ezokukhipha kule nhlupheko obhekene nayo njengamanje fona njengamanje fona njengamanje ngikwazi ukusiza isimo sakho inamba ithi 031 023 0512. Lalelayo namhlanje ngifuna ukukhuluma nabantu bakaNkulunkulu ngicane ngilalele kahle namhlanje ake ngikhulume namhlanje ukuthi kukhona lobu buthakathi engifisa ukuba ngikusize kukho lapho umlaleli wami ekhaya kukhona lobu buthakathi abantu abahamba nabo abantu abaphila nabo kunalobu buthakathi engifuna ukuba namhlanje ngikusize kubona okufanele ukuthi namhlanje mina ngikukhulule kulobu buthakathi ngoba ibona buthakathi ababusebenzisayo ukuba babulale izimpilo zabantu. Alright, kukhona ubuthakathi bokuthi umuntu asebenze inkanhla yakho akuyeke wena ungakho kodwa asebenze inhlanhla yakho. Uyisebenza kanjani inhlanhla yakho umuntu? Omunye umuntu uyathatha impahla enensila yakho. Omunye umuntu engakuthatha mhlambe ethi asambeni siye saluni. Omunye umuntu uyakuthakatha engowakweni.
ikamo kaDukama.

kutse kahle indaba yami ngiyikhandele kahle ibackground yayo ifoundation yayo I mean so that uzo understand kahle wonke umuntu uma ezalwa uzalwa ene crown enomqhebe ahamba nawo uzalwa enenkanyezi yakhe uzungizwe kahle akekho umuntu othi ma ezalwa umntwana nje omncane amayikhala ethi wa efika ephuma kumama wakhe lo mntwana usuke nenkanyezi ahamba nayo le nkanyezi ke lo mntwana ahamba nayo iyona nkanyezi le umqhele wakhe lo mntwana ehlala kuwona le nkanyezi iyona abathakathi uma besebenza inhlanhla yomuntu iyona nkanyezi abayithwebulayo abayithathayo empilweni yomuntu ngoba umuntu akusona isiqukaquka somzimba kodwa umuntu umuntu ngoba kunale light ahamba nayo uyayizolonto kunale light kunale nkanyezi ayinikeziwe ahamba nayo mhlawumbe ke ngicacise izazi zasempumalanga uma ziyongenwa kwa Herod zithi ku Herod sifuna lona ozelwe sicela usitshekele izibhalo ukuthi sakuyisona isikhathi izibhalo ezayikhulume ngaso ukuthi kukhona uMesiya kukhona ozozalwa uHerod ke usethi kuzona izazi nekuthathaphi lokho sezithi sibonile inkanyezi kwelasempumalanga iphezulu kwamakhanda ethu njengoba singena la isivele yacasha but there is a light kunenkanyezi ibikade sihola isisa la okuzelwe khona lo mntwana esizomcinga ngamanye amagama linkanyezi inkanyezi ibizokhombisa laba ukuthi kukhona ilight esikhona empilweni ozani zoyibona le light ukuthi izalelwe kuphi ngamanye amagama ngizothi kuwena namhlanje ingozi inkanyezi wazalwa nayo ngoba izitha zakho uzibona zikulwisa nje yingoba lento enhle ephezulu impilo yakho abakwazi ukuyibona kakhulu ilaba abangakufisile ukuthi kunomuntu njengamanje uyibuza umbuzo ukuthi why nginezitha ngoba ngisebenzi umsebenzi othile ngoba nginayo ibusiness anginamuzi anginamoto why nginezitha ezingaka bayangizonda ekuhlaleni bayangizonda ekhaya nasemsebenzini la engisebenza khona noma la engiphangela khona bayangizonda nabochum bam abangani bam bayangibetraya why nginezitha ezingaka izitho nazo azizondi wena as a person kodwa ziyakubona ukuthi unamandla angaphezulu kwazo ngoba zibona lenkanyezi ohamba nayo kunale light ohamba nayo le light iyona le light evula iminyango ebikade ivalekile angithi wena uke watshelwa umuntu wathi uyafeswa endaweni ekuthi wathi lo muntu i-date yokufesa kuleyo ndawo washenya i-date ngoba uthene saxoxa nawe wavuka umona wayesekutshena enye i-date kanti wena kuzoba nento nawe ezokulida ukuthi uyilandelele leyo nto bese uthola exact date wena uke wathandana nomuntu obeze ngeinhloso ewrong kuwe kunento ebeyifuna kuwena nothi uthi uyakuthanda kodwa wathi ehambile lo muntu waphakamisa umchamelo wakhe noma waphakamisa isipatshi sombhedo umantrans wathola something ngaphansi kombhedo ukuthi hayibo kanti lo muntu lona uqhamba amanga uma ethi yena uwenza umsebenzi wokuthi noma uma ethi uyangithanda

Angobingelela kakhulu mlalele lapho ekhaya ngizibingelela ngesiqubulo esithi makadunyiswe uNkulunkulu. Ngifuna ukuthi namhlanje mlalele weNanda FM ungavumi ukuba izitha zakho zishise inyama, zicelebrate, zibraye, zijabulele ukuthi wena awubanga ilento obufuna ukuba yiyo kulonyaka. Mlaleli weSiyathuthuka FM, bengeke ngifike kuwe uma uJehova bengenakho akuhlelele khona. Uyazi kade ngithula ngibuka ilisti la ebhukwini lami, ngibuka abantu nje esengibaphumelelisile empilweni, ngibuka asebakha imizi, ngibuka nasebethenge imoto, angisaphathike esengibawinise emakhasino. Kade ngithula ngibabuka, ngiyasho ukuthi impela uJehova ongithume endaweni yaseThekwini uyazenza izimanga nezimangaliso. Angazi kukhona umuntu namhlanje engifuna ukuba ngimtshele ukuthi inhlanhla yakhe ifikile nawe. Sifikile nawe sakhe isikhathi sokuba uphumelele kwezeyimali. Sifikile nawe esakho isikhathi sokuba izinto obukade ufisa ukuba nazo ube nazo. Ngiphethe isixazululo, ngiphethe ukhiye. Yabona mangikhuluma ngokhiye, ngikhuluma ngokhiye womhlaba engiwuphethe. Ngifuna ukusiza umlaleli, ngifuna umuntu othi yonke into engiyibambayo ayinamatheli esandleni, ngibambe imali ayihlale esandleni, ngithola umsebenzi uyaphela, ngithola ubudlelwane buyabhidlika, yonke into engithi ngiyayenza ayinampumelelo. Ngilungisile ekhaya, kwathiwa senza umsebenzi kababa sawenza kwayifanela, kwathiwa senza umsebenzi kamama sawenza kwayifanela, ngenza umsebenzi obuthinta ugogo wami kwayifanela, ngalungisa imimoya kwayifanela, ngakhuleka ngazila nokudla, ngaqala impilo enhle, ngahamba iy'nkonzo kodwa hayi namanje ngisayihluphekela mina. Ngifuna umuntu othi umprofethi nasebusuku abakithi abafiki ngisho ukufika nangephupho, noma ngiwaphuphile kamaphupho ngiyawakhohlwa, angazi kunakelephi kimi, angazi kwenzakaleni ekuzalekeni kwami. Le ingane la ekhaya ayiphumeleli. Ngikhuluma nje sengikhulile manje, ngigugile nabazukulu ngiyababona ukuthi nasesikoleni badonsa kanzima. Ngaqala ukuhlala emqashweni ngimncane, namanje ngisahlala emqashweni, angazi konakelephi empilweni yami. Ngalahla ubaba wengane, ngalahla ubaba walezi ingane. Umuntu nje wesilisa ungathi ngiyamshiphela uma efika eduze kwami. Uma singakacambalale kuba ngconywana, uma sesicambalele uvela afisa ukugqoka ngisho ebusuku ahambe. Nalona engithi ngihleli naye la ngiyabona ukuthi

ngathi ngisengimshiphelile. Usahleli kodwa yena kodwa hayi othando lwethu lumungu asikho isimo engisibona sisombuluka phakathi kwethu. Kubi. Umprofethi ngicela ungisiza, kanti ngenzeni mina? Nakho sengifisa ukuthatha intambo ngiyilengise ngoba ngiyabona ukuthi ayikho phela into engiyiphilelayo. Kade ngithi ngiyazama ukugoqoza okudliwayo, awu kuphele ngisho sawothi kwaphela ngisho amafutha. Angiphathi ke khona okwezishebo esiphilayo bese ngibhalanse ngeklabishi. Ma ngithi ngiyasondela eduze kwalo ligcwele iy'mpukane wu la ngithi ngiyalibheka, hhayi akuzona iy'mpukane lesi, ungathi selize laqala ney'bungu. Ngoba manje hhayi impilo yami impela ayiphambili. Ngifuna umuntu mina othi umprofethi ngigula ngesibeletho, mina sibi isibeletho sami. Ngigula ngesibeletho mina ngiyopha kugijima into esibelethweni. Ungafunga ukuthi khona ingane, khona isigaxa lapha kimi. Nobaba wala ekhaya Nkosi yami odabo seyalazi ukuthi ayi sithi siyenza, awu sivele siyeke ngoba akusaqhubekeki. Angazi noma ama-alsa, angazi noma ama-goldstone. Make wathi uyangicindezela ngivele ngigxume ngithi awu uyangibulala wena. Awu umprofethi izifo zidlala ngami zigidagida kumina. Ungafunga ukuthi abafana belungiselela imeshi enkulu. Ngifuna lo muntu mina othi nginezitha yonke indawo abantu abangifuni. Ngifuna umuntu mina ongasahlali ngisho nasekhaya, osehlala ekubhaceni. Lawa okade uhlala khona wabaleka ngoba kukhona impi eyayikade isiqhamukile. Ngifuna umuntu obamba imali othi ngihola ngolwesihlanu la ngisebenza khona. Awu kodwa ngomgqibelo lishona ilanga isuke sengibala uhlweza, ayihlali imali esandleni sami. Ngifuna umuntu mina osesaba ngisho ukuhlala ekhaya ngoba kunonesdor omkweleta imali, useyasaba ukubuya ngoba manje uzothi uyaqhamuka athi lo muntu hey kade ngulindile le mali yami lena, kucace ukuthi hayi akanayo. Wemlaleli wami lalela ngikutshele, lalela musukwesaba manje sengikhona sengifikile. Ngiyayazi inkinga obhekene nayo futhi ngizoyilapha lento mina. Ngifuna mina lo mama lo nowadla isitokofela ngonyaka odlule kuze kube manje akakayihlanganisa imali yokukhokhela labo mama. Amameseji akuthusayo uyawathola njengoba ngikhuluma nje manje. Ubhace kodade wenu, usaba ngisho ukugcwala idolobha uhambe ngokukhululeka. Sesayigumule imfonyo kodwa wena usayifaka ngoba uyesaba ukuthi ungasuhlangane nabantu owabathathela lezi imali zabo zesitokofela. Hayi ngoba wawuyithatha ngoba wawunenhliziyo embi, chabo awusona isigebengu wena. Wayithatha ngoba wawunethemba lokuthi kothi kushaya isikhathi abayidinga ngayo yobusunayo. Kwacaca ukuthi uhamba nesidalo esimbi senhlupheko kwangabe kusenzeka. Nanti ikhambi laleyo nto. Funa umuntu ofuna ukugwilika mina, ngifuna umuntu ofuna into manje ezogquma ihlale. Sengiyisebenzisile iwasho umprofethi, ngayisebenzisa imithi, ngakhulekelwe enkonzweni, ngazile ukudla ngenza konke kodwa awukwami. Hayi angazi mina, ngibona ngathi izinto azingilungeli. Lalelakhe uyoze uthi inyanga ayisebenzi zikubhokoze, uyoze uthi abathandaza abasebenzi bese beyakukhulekela bekubhedisa izinto zakho kanti chabo.

bayasebenza laba bantu nemithi abakunikeza yona futhi yabaphi iyaphila iyasebenza. Inkinga wena awunalo ulwazi lokuthi yini izinto zingalungi kuwe, yini izinto ezisizayo wena zingakusebenzeli, yini wena ungakwazi ukuhlala nomuntu wesilisa, yini wena ungakwazi ukuhlala nomuntu wesifazane, kanti konakele iphi kuwena. Lalelake mlaleli wami, ngiyakumema ngolwesihlanu ngizoxazulula inkinga yakho. Wena wasetshenzwa abantu abangazani kodwa kwakungazuthi bayazana. Isihlakaniphi lesi sasebenza wena? Izinto zakho wena bayivala ngomhlabathi. Kwasetshenziswa umhlabathi ukuze kuvalwe inhlanhla eza kuwe. Waphakanyiswa umhlabathi, wakhulunyiswa, watshelwa umhlabathi ukuthi umahadebe mvale ney'ngane zakhe woyivala. Kwaye umuntu ethuneni ephethe u2 senti lo omnyama wakudala, wafike wavusa umuntu ethuneni wathi uyazi nje niwabula ubani, namhlanje ngizokutshela umuntu wakubulala ngaba ufanga wena, wabula usibani bani ingakula. Vuka manje uyomgqilaza ngenhlupheko. Wasetshenziswa inhlabathi zamathuna kuvalwa wena. Yonke lento oyibona empilweni yakho ingalungi, nemali iphuthu iphela kanje esandleni sakho, usetshenzwe ngenhlabathi. Ngifuna mina namhlanje ukuthi siyilungise lento yakho. Mina ngizokulungisa mina. Wasetshenzwa wena ngenhlabathi ukuthi into zakho zingalungi. Wasetshenzwa wena. Manje mawuye enyangeni nakubathandazi, uvele uhlale ebhentshini la wonke umuntu, nawe usetshenzwe njengabo bonke abantu. Kanti chabo okwakho ukusetshenzwa wena kuhlukile, befaneke sikusebenze ngendlela ehlukile. Umuntu nje othi uma ibamba izinto ziyafa, umuntu othi imali ayihlale esandleni, umuntu othi mina angiphumeleli make ngayicabanga into ngayiplana, ingcono uma ngayiplananga, kodwa uma ngiyiplanile ayiphumeleli. Kusetshenziswa ngey'nhlabathi zamathuna wena. Kwasetshenziswa inhlabathi kuvalwa wena. Ake ngikukhombise mlaleli wami ukuthi inamandla kanjani inhlabathi. Uma uvala umuntu enhlabathini, ngeke lowo muntu noma engayaphi, ngisho ngaya eLimpopo aye kuphi, ngisho ngaya eManguza, ngisho engaya engaya eMaputo, lowo muntu ngeke alungelwe lutho, ngeke zilunge izinto zakhe makwasetshenziswa inhlabathi. Ake ngikukhombise ukuthi inhlabathi inamandla angakanani. Uma uKhayini ebulala uAbela, embulalela ukuthi uye kuJehova nomnikelo wakhe, wamukelwa umnikelo wakhe, naye waseya emasimini wayokha izithelo zomhlabathi wakhe, wahambisa amaklabishi neyipinashi zakhe nobhatata bakhe namadumbe, wakuhambisa kuJehova. Kuthi uJehova kawunakanga umnikelo wakhe, wanaka umnikelo

umbulaleleni umfowenu. Wayesethi uJehova, igazi lomfowenu liyakhala emhlabathini. Likhala emhlabathini, lezwakala kimi ngisezulwini. Igazi lomfowenu Kayini likhala emhlabathini, lezwakala kimina ngihleli ezulwini. Uphi umfowenu? Wayesethi uJehova, kusukela namhlanje ngiyawuvala umhlabathi ukuba umhlabathi ukuphe impumelelo. Ngeke usaphinde uphumelele ngoba mina Jehova sengiyawuvala umhlabathi. Nangampela uKhayini kuthiwa wahlupheka, wahamba eba umtshingu bethu ubani ngoba kwase kuvalwa impumelelo eza kuyena yavalwa emhlabathini. Unamandla umhlabathi umlaleli wami. Yabona umuntu mayivala ikhaya walivala ngomhlabathi, ayikho ingane ophumelela lapha ekhaya. Nawe nje usuke emakhaya kini weze eThekwini uzozama amatoho, uqale uthole itoho wasebesebenza. Buka manje uxakekile manje, kwasetshenzwa impilo yakho yasetshenzwa ngomhlabathi. Ngifuna ukutshena umlaleli namhlanje, akekho umuntu ongeke azaphumelele. Buka nje thina bomavula kuvaliwe, yabona ngokwempilo nje. Angimazi umama mina, angimazi ubaba, angikhulanga emndenini wakithi. Ngolimi olujwayelekile ngiyintandane, anginababa anginama, ngolimi lwasemhlabeni. Baba ngaze ngimazi ngisho ukumazi. Mama wangilahla ngimncane, eqeda ukuxabana nobaba engikhulelwe, wase yangiteta. Uma esengitetile kuthiwa wazama imizamo eminingi umama yokungibulala, wehluleka. Wangifaka kuplastic, wawubopha uplastic. Babesebenza emasimini eyinkopholo, kuthiwa wahamba nalo plastic ethi uyowutshinga, ethi uyongiphosa emfuleni. Wahlangana nendoda yakamsani ihamba nesalukasayo uMagumede. Kuthiwa wabuza uMagumede uthi, hayi bo, wesibanibani yini leno oyiphethe? Wavele wadinda iy'nyembezi umama wakhala, wathi, njengoba uwazi ukuthi ngangikhulelwe ngatete ingane, uyayazi angithi isimo sempilo siyangishaya, ngibuyela kwelakithi manje eLesotho, ngizamele ukuyibulala le ngane yangafa, ngiyoyiphosa emfuleni manje. Kuthiwa wathi uMagumede, hayi bo, awuvule lo plastic. Mayethi uyawuvula, ulunguzwa phakathi. Kuthiwa wathuka, wathi, lezi zinto zami, igama elithi ngumzinto lazaleka kanjalo. Kuthiwa lo mndeni lona wakamsane umama Magumede bavele bangikhipha kuplastiki, bangithatha. Kwathiwa bathi, ungayibulali le ngane, sizoyikhulisela thina. Ngakhula kanjalo, ngakhuliswa yilowo mndeni. Ubaba ngimazi, umama ngimazi, kodwa uJehova ophumelelisa abantu wangenzela umusa. Namhlanje nginomndeni, namhlanje ngiphila impilo engiyithandayo, namhlanje ngihlala ey'ndaweni zomntakwa.

Abani yigibela imoto namhlanje hayi imoto izimoto umlaleli wami ngifuna ukukutshela ukuthi uvaliwe akusho ukuthi kuzovuleke impumelelo ikhona oku yabona bangathwanya kutshela ukuthi ngayivula kanjani impumelelo yami uzobona ukuthi una umhlabathi unamandla kangakanani mhla ngizoshintsha impilo yami ngaya eMpumalanga province ngazila ukudla for 30 days ngo 2008 ngishintsha impilo yami mina ngaya eMpumalanga province ngayo zila ukudla ngahlala ehlathini for 30 days ngiguqe ngamadolo emhlabathini ngikhuluma nomhlabathi ngitshela umhlabathi ukuthi awurivese isiqalekiso esisempilweni yami songaphumeleli Shabathu uyakhuluma. O baba bethu, o mama bethu, o gogo bethu, o gogo wakho, wagwinya yiwe umhlabathi angithi. Bathi abazi kahle, bathi mhlaba unoni. Lalela wemlaleli wami. Lalela. Ngayishintsha eyami impilo. Ngeke ngihlulwe wena mina uno aunti. Unomzala usenobaba omncane kodwa uthi uyahlupheka woza kimi ngolosihlani inkonzo yobusuku bonke emansele number 110 kumngeni road woza kimi ngiqaqe impilo yakho ngithi mina bakusebenze ngomhlabathi bavala into zakho ingakho ungasizwa umuthi ingakho ungasizwa isiwasho ingakho ungasizwa umthandazo wavalwa wena ngenhlabathi wavalwa ngenhlabathi wena ma ingakho nalapha ekhaya ngizwa into ithi hwa phezu kwendlu ubufakazi bokuthi izinto zaleli gceke zivalwe ngenhlabathi wemlaleli wesiyathuthuka FM lalela lapha ngolosihlanu suka emandeni suka kwahloma endlini suka kwasithebe nento esisebenza lapha kasithebe ayikho vele suka endulinde suka emaqambini suka ebhamshela suka endwedwe suka enkobongo suka egravini suka esithenga woza ethekwini ngo inkonzo le nizongena ngo-6 wantambama kuyoqhuma umlilo dadothi kababa kuyoqhuma uthuli labathakathi ngizoqaqa ingcebo yakho ngizoyiqaqa impumelelo yakho konke lapho kufinyelela khona isiyathuthuka FM ngiyanema eyi baba wami nkosi yami musulokhu mpumputhu uphumputha idosha lesine eyi kodwa lo baba hey awumi indaba yemboza baba mali ukubhema nesifuba futhi sokubulala isifuba wena baba woza ngisethekwini le nto lena ngizobe ngiyenza kolosihlanu ethekwini ngiqaqela abantu ingcebo ngizobe ngiqaqa imali ngiqaqa impumelelo abantu basetshenzwe ngomhlabathi niyadivosa niyahlukana niyagulwegula nje emzimbeni unobukhuphe obuhamba umzimba wakho nesekhanda ma uthi uyanwaya ukuthi phuqu phuqu hey jesu nkosi yamakhosi ngiyakumema wasetshenzwa ngomhlabathi wena ngeke ngehlule lento abayenze kuwe bonke abalaleli benanda FM wonke umuntu ongilalela kwinanda FM uyabuza omunye ukuthi ubani lo baba lo uDr Mzinto umavula kuvaliwe umuntu owayesefanele ukuyofa kodwa umusa kaJehova waba phezu kwempilo yami hawu kodwa nkosi yami nathi umusa wezulu owasiza mina wangivikela senyoposwe emfuleni yobulawa
yiwo lo ongithume emhlabeni yiwo lo owenza ngiqaqela abantu izinto yiwo lo musa kaJehova.

0: bese uza kulomsebenzi omkhulu kangaka esizobe siwenza umsebenzi lona oyokwenza ukuthi abantwana bakho bakubonge noma usuku ubandayo ukuthi wanqaba ukuba bafele enhluphekweni uphatha intsonto emnyama nomhlabathi wala ohlala ngakhona lalelaka uvaliwa wena ngomhlabathi kodwa ngizokuvula ilanga langolosihlanu lolosihlanu lwakusasa umuntu nomuntu oyophakama empilweni bantu bakithi ngibonge kakhulu uJehova makanibusise uJehova makanenzele isimanga thumela isicelo sakho somkhuleko njengamanje yiphuthuma entabeni sukela ngesonto edlule impilo yami isekuhluphekeni ngisosizini ngilala eyintabeni ngilala egangeni ngikhulekela abantu bakaJehova ngikhulekela abantu bakaSimakade lokho engakwenzelwa inkosi ngisenhluphekweni yangibusisa yangiphakamisa nawe ingakwenzela ngake ngatshena abantu uma ngitshena abantu baye babone ngazuthi abantu ngiyabamotivator uma ngithi mina lo mavula kuvaliwe ngake ngahlala endlini ka-R35 umjondolo engangiqashe kuona owawukade uwumjondolo wodaka uma linetha wayivele ngime phezu kombhede ngoba yayingekho indawo engekho manzi endlini engangihlala kuyo ngake ngihluleke ngisho ukukhokha lo R35 mina amavula kuvaliwe kodwa uJehova wangenzela umusa kuyasukunywa empilweni awuhlali phansi uyaphakama ucinga impilo nga kodwa ngolosihlanu uzobuyithola lempilo okudalwa icinga emansele number 110 inkonzo yangena ntambama ngo-6 wantambama yaphuma ngo-6 wasekuseni iphuma abantu baphakeme abantu bacebile babonile abantu inkonzo ade ngibenzele yona ngababusisa abantu busuku bonke ekuseni ngangikhipha iy'lwane ey'sabekayo ekuseni ngangikhipha iy'poliyane ey'sabekayo ekuseni ngangikhipha imincwe esabekayo ekuseni ngangikhipha iy'nyoka kubantu ngoba abantu ngeke baphumelele ngoba kunezinto abantu abami esenihambana yabona njengoba niy'bhizi lapha embhedeni nithi niyafunana manje uney'lwane lo sisi uney'lwane wena sisi unesilwane nawe bhuti unesilwane njengoba nithi niyalala nje nifidane iy'lwane umfidesa wozani kimi nginikhulule bantu abami umnikelo wale nkonzo ezoba ngolosihlanu lolu lwakusasa inkonzo yomhlabathi okhululo kwabantu R395 ba ungena emnyango ungakhohlwa thatha leya nsebenzo ngo-R100 yesipikili Jehova makanibusise bhala iphepha ley'celo bhala iy'celo zakho phatha amanzi ngo-2 liter noma ngo-5 liter ufike uwabeke ewabusise umprofethi ayohlambulula ikhaya ayohlambulula izinto zinsebenzo zomprofethi zobe zikhona baphila abantu babusiseke abantu indumiso iyobe ikhona kuyobe kuculwa bobe bekhona abasibusisayo baphila abantu Jehova makanibusise niyophakama bekhanda bengathandi niyoceba mlaleli wesethuthuka FM woseThekwini ngolosihlanu emansele number 110 kumngeni road eDurban station inumber 076 66 48 114 ungafona kulo number noma uma ukhona ofuna ukukucela noma ukukubuza 072 68 60 740 072 68 60 740 Jehova nibusise uJehova nenze lokuhle amen bantu abafone abantu abafone abantu abafone
1: yebo kwamavula kuvalwe sizokwamukela
2: yebo baba ngiyabonga mprofethi wami ngizosukuma nje nokubonga
1: yebo ma
2: ngahamba yebo ngahamba ngaye emgedeni
1: baba ya
2: mengiye emgedeni baba wafika emgedeni ngabuya ngeze ekhaya
1: ya
2: nginey'nkinga baba zokuthi imali yami yayingaphumi yasemsebenzini ungasatholi iluso nje ngisesuzingangisebenzela ihala
1: okay
2: baba

0: ngiyile nje emgede ngiyavele yangena imali yami ngahlala isonto lodi yangena ibaba imali yami baba umprofethi. Hey ngiyabonga ngiyabonga mprofethi wami ngiyabonga uNkulunkulu ngathi angakubusisa kuzo zonke into osenzela zona mprofethi.
1: Ukuza kwakhe enkonzweni wawunesidingo sokuthi le mali yakho mayiphume.
0: Yebo mprofethi kunjani.
1: Siyabonga kakhulu mama uJehova makakubusisa kakhulu.
0: Amen
1: prophet. Ungathini kwabanye abangakezi kumavula kuvaliwe. Oh wabaleka nako ma. Kumavula kuvaliwe sokwemukela. Molo ma siyaphila ma.
0: Siyaphila nathi mprofethi.
1: Yeah.
0: Ngizobulela mprofethi. Ngandisexaweni.
1: Yeah.
0: Xaweni mprofethi. Wandiprofethela uba umkhwenyana wami wabulawa olahla ezifama lapha endlini mkhulu.
1: Wilo mama lona owayekade ehamba ecinga ukuthi indoda yakhe yabulawa yafihlwaphi?
0: Yebo mprofethi.
1: Okay. Yeah.
0: Ngithe mprofethi kusanjalo ngase ngixelela umama ukuthi makaqoqe ifamily ngifuna ukumazisa ngalesi siprofetho.
1: Yeah.
0: Hayi umama wabahlanganisa kwabantu mprofethi. Uthe sebahlanganisile abantu basekhaya ngabaxelela ukuba kunesiprofetho esinje esiphuma kumprofethi. Ngicaweni yami.
1: Yeah.
0: Hayi, kuthe ngisabaxelela mprofethi, unkosikazi kamhlobo kwamkhwenyana wami, wavele wakhala wesijilo wamemeza. Usaxeka ukuba ukhalelani na? Hayi, njengoba ekhala nje mprofethi, usethi mina ngiyayitsho le nto, ngiyayitsho le nto, uba ubani wabulala umkhwenyana wakho. Wathi nje yolikhombisa apho anibulele khona mprofethi, heyi. Bathuka bonke bathi hayi lo mprofethi ngeke uyasebenza usisimongalito siyamfuna.
1: Ya, asibambe ubufakazi sizwe abantu. Kwamavula kuvaluswa kwemukela.
2: Yebo baba Lintani.
1: Siyaphila.
2: Yebo baba, siyacela ukuthula ubufakazi baba ngani.
1: Ya, buthini ubufakazi bakho?
2: Ubufakazi bami baba belinenkinga ngaphansi ngithumpa nezilonda ngaphansi baba.
1: Yebo.
2: Yebo baba, ngithe ngazama baba ngahlala nomuntu othi imali zami ngifuculula ngicela ngawe baba.
1: Ya.
2: Yebo baba, ngithe ngazama na uthenga ngifuculule. Ngifuza baba, kuthe ungakapheli 7 days baba.
1: Ya.
2: Uthe ngapheli 7 days, kwabe kwasha yonke into laphansi baba yaphela. Kudala ndihamba odokotela ngina ngiphuma kodwa nasizo ngifuculule wakho baba.
1: Ubukade unezinsumpa ngaphansi ma.
2: Ngiyinempumpa baba ezinezidonde emaqaleni.
1: Le nto ibisine sikhathi singakanani?
2: Yho mhlambi 2 years baba.
1: I 2 years iphelile.
2: Yebo, ningasizakali baba.
1: Kodwa unele wathola umkhucululi wawusebenzi ubusebenzisa kanjani wema?
2: Kanti usebenza ngokufuza baba nishamba nangawo.
1: Uhlamba nangawo ubuntu bakho.
2: Yebo baba, yebo baba ndithi mandibonge kakhulu umkhuculi umuntu baba ngithanda sahleli kanjalo ndawufonela emsebenzini umsebenzi kade ngiwufuna ndafonelwa kwathiwa mandizeto orhweni kungoku uba bendiqala mandenge emsebenzini ndiyosebenza ndirayita ndinakwanti oba mandithi mandibonge.
1: Umsebenzi uvulekile manje.
2: Uvulekile baba umsebenzi mandele ndiqala emsebenzini ndanikwa intombi yonke baba.
1: Mana kusho ukuthi lezi ilonda bekuzilonda ezisichitho ngoba kunala kwalapha kazona sekuvule kumsebenzi.
2: Yebo baba, ubatho kanjalo nje ekhaya nami ngatho kanjalo kusho lokusichitho kodwa ngisengizokuzama ukuba kumavula kuvaliwe kwalezi into engayazi engasoze ngikhohlwe ngisho bangani bami ngiyababalisela baba.
1: Siyabonga kakhulu mntanami, uJehova akubusise, uJehova abe nawe. Kukhanye kube kuhla konke mntanami.
2: Yebo baba, ngiyabonga kakhulu.
1: Siyabonga kakhulu lapho ekhaya. Fona mlaleli wami, inamba yiyo leyo ka 064 533 3512. Ya, kwamavula kuvaluswa kwamukela.
3: Amen tata, unjani?
1: Molo mama, siyaphila.
3: Siyaphila tata. Tata ngize nobufakazi tata, bendingumntu olala sisilwane khathi iminyaka.
1: Yebo.
3: Ndahamba ndiyothenga iinsebenzo zakho tata, ndazisebenzisa ndithetha njengangokuthi tata indaba yesilwane ayisaveli kwayona. Ndisho nakuma-relationship tata ibingahlangani uthuthezi bumkhulu ndixabane nomntu wam ngendaba yesilwane, kodwa ukusebenzisa iinsebenzo zakho kuphele yonke loo nto tata.
1: Njengamanje asisekho isidina kuwena, usho njalo.
3: Asisekho tata, nisho njalo.

0: Seku right konke manje.
1: Seku right tata nako kunye tata. Ngingumuntu obezamana nemali zabazali bami tata zingaphumi. Ngazama ngazama. Shuthi ke tata nazo sesiyabona kuyalunga sesiyafonela ukuthi masizosayina e-bank tata.
0: Bekunale mali bekade uyizama ingaphumi.
1: Ingaphumi tata no 3 years wonke sizama ingaphumi kodwa usebenza insebenzo zakho. Siyabonga kakhulu kunithumelelise ingene eziningi tata.
0: Manje le mali bakwazile ukuba baniqaqele yona impilo iride manje.
1: Iride tata ihamba mthebeneni hlezi ngisakaza ngayo bantwini nabangane ngibaxelele uba umkucululi umavula kuvaliwe wenza into zenzeke. Mabambe nabothola usizo nami engalitholayo tata.
0: Ya.
1: Yebo ngiyabonga kakhulu umavula uvale. Wenze nakwabanye tata.
0: Siyabonga kakhulu mntanami uJehova kusise zikhanye zibe zinhle kakhulu izindlela zakho. Kunjalo mlaleli abantu bayabonga, babonga uDr. Mzinto, babonga uMavula kuvaliwe, babonga imisebenzi, babonga impilo egazini, babonga izimali. Kanti wena uhlaleleni, kanti lo mthakathi owakuloya uwakhe emva kwendlu yakho yini? Yini ungasukumela impilo yakho? Ekhona umuntu onikezwe amandla ngoba mina lenhlupheko yakho ngizoyikhahlela kuhle kwekati ngilikhaba ngilikhaba ngilishonisa lena emnyango kwamavula kuvala usweke mukela.
2: Yebo baba sawubona.
0: Yebo mama ninjani?
2: Siyaphila baba njani?
0: Siphilile wema wami sibahle kakhulu.
2: Yebo baba ngisake ngithule nami ukufakazi ngingafeli ngaphakathi nosizo ongisize ngalo baba.
0: Nginenkinga
2: kababa wengane ubaba wezingane zami baba ubesehambile iminyaka wangibaleka nezingane emvundli bakho.
0: Awu
2: ngithema ngilandelele ey'nkonzweni zakho baba wanginikeza izinsebenzo zenhlanhla baba bengifune ngiyisebenzisa uthe ngelinye ilanga baba ngizihlalele nje kwafika ukuthi samakhelwane mefika baba usisi uthi ngiyacela la ngaphandle ma ngifika ayikho imoto naye emile la.
0: Ma
2: ngithi ngiyafika awuzobaba wengane zami baba uyakhala uyaxolisa uyayisola ngakho konke baba akwenza kumina. Uthe suka wanginikeza u-10,000 cash baba uthe angihambi ngiyothenga izinto zengane uthe ngithenga lezinto engizidingayo baba. Uthe ngisahlele esehambile baba kwangena ikholi yakhe baba ngisamanga sesebuyile. Uthi baba ufuna ukunginikeza imoto.
0: Hawu
2: kwimoto lena baba uthi ufuna ngihambe ngifake emgaqweni isebenze njengo-Uber. Ngikhuluma nje baba imoto sesiyifakile emgaqweni saqasha ngisho umuntu iyasebenza baba.
0: Ngokuthola izinsebenzelo zikamavula kuvaliwe kubuye ubaba wengane obesenesikhathi wakushiya.
2: Yebo baba beseyiningi iminyaka engekho ngihlele ngedwa baba engiyabonga kakhulu ngisize kakhulu baba ngiyabonga.
0: Siyabonga kakhulu emntanami ungathini kwabanye besifazane okungalungi abashiwe nezingane izingane ezingondliwa ungabaqhuquzela uthini ngomavula kuvaliwe.
2: Ngingatshena baba ngisho ukubona ukuthi mabasukume baba izinto zakho izisebenzo zakho ziyafodeka baba konke kuyenzeka. Ngiyethemba nje baba konke kuyenzeka kubo bonke omama abasindile mabavuke bayithontuthe baba.
0: Awubatshene mntanami ngale nkonzo engizobe nginayo yangolwesihlanu yobusuku bonke. Awubatshene ukuthi abakhahlela ingubo beze kumavula kuvaliwe azobenza abafane nawe. Awubatshene mntanami.
2: Yebo baba bonke abalaleli ngithi nje ngolwesihlanu nje konto kuze kusekuseni baba. Ubaba uyasebenza uyahlola akukho angakwenzi uyayivula iminyango eseyikade yavalwa. Ngiyabonga bazalwane ngisindile nami ngiphumile ekuhluphekeni kumanje sikhuluma.
0: Sibonge kakhulu mntanami iqhubeka ibhizinisi imoto izale ezinye iy'moto mntanami kukhanye.
2: Ngiyabonga baba.
0: Kunjalo mlaleli wami kunjalo uDr. Mzinto uMavula kuvaliwe ngisho umuntu Nkosi yami othi mina angaze ngiye kumavula kuvaliwe kodwa ngiyazi ukuthi unabo ubufakazi lapho ekhaya imkhulu.

0: umfundi phasela ubhalile ukuthi uyaxolisa ukuthi angikhona isikhathi esithi kangaka.
1: Mhm.
0: Ubhalile kule note ukuthi uyacela ukuthi ngibambe lo 6000.
1: Hayibo.
0: Alo zobuya ngikho. Enye zobuya ngibone baba kaphoshiwe.
1: Ehhe.
0: Okunye baba la engabona khona ukuthi iy'nsebenzo zakho ziyasebenza baba.
1: Ya.
0: Azama nakukhumbula yini baba? Enkonzweni ungithofesa ukuthi konke okwami okulahlekile kusazobuya. Wangihlalela ngomfowethu owalahleka.
1: Okay, yebo.
0: Yebo baba, hayi baba ngicela ukucela isimanga ukuthi umfowethu ubuyile. Ngoba ngangisho enkonzweni ukuthi umfowethu nje sesihambile ngathi kathiwa akasekho emhlabeni. Ngoba ngasekuneminyaka owalahleka.
1: Mhm.
0: Umfowethu ubuyile mebuya baba. Hayi amazwi wakha yiwona baba. U-right umfowethu kuyimanzi osowakhilo ezidumu baba lapha ekhaya.
1: Aw umntanami hey lalela wemntanami
0: yebo baba
1: uyabona mhlabe kufuna la abantu babe bathola isifundo ngawe ukuthi uma umprofethi ekhuluma noma ngabe kuthiwa isimo sesinesikhathi eside kangakanani fana kumuntu alikholwe izwi uma umprofethi ekhuluma umfowenu ubuyile umfowenu uright
0: baba uye njengesiprofeso sakho baba
1: yebo
0: uye ngakho and ngoba wawushilo ukuthi la akhona akafile ngoba thina bese sihambe sekuthiwa akasekho ngisho emqaleni
1: awu bakithi
0: ubuyile baba wavusa u-Eshumi sikhuluma nje umnilo u-Eshumi baba lapha ekhaya siyabonga kakhulu
1: siyabonga kakhulu mntanami uJehova akubusise abusise igceke lonke kube kuhla konke mntanami
0: yebo baba anuni
1: amen Mlaleli wami sibonge kakhulu uJehova ubekade evumile ukuba namhlanje sizwane
2: imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo yeza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
3: umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe
2: Imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo yeza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM

0: ukuba vuka, vuka, wembathe amandla akho.
1: Right.
0: Unkulunkulu ke into mayibalikile uyayisho. May mangabe iphinda. Una ufuna sibenzise umqondo wakho. Uma into ibalulekile, unkulunkulu uyayisho. Kodwa uma eyisho eyiphinda, sekunezinga elithize lokubaluleka kwayo. Singasebenzisa umqondo wakho lapha ekhaya. Ngiyabona vele, ngiyazi ukuthi udakadiwa wena. Awuzukuzwa vele ukuthi noma sekuthiwa vuka, vuka, uzoqhubeka ulale ngoba uthakathiwe wena. Ithi iBhayibheli, vuka, vuka, wembathe amandla akho. Okay. Ngendlela iy'nkinga esezikuhaqe ngayo, akusavukeki. Lalela, kunabantu abawe financially abangavuka. Kunabantu abawile ebhizinisini abangavuka. Kunabantu abawe ethembeni abangaphinde bavuka, abangaphinde baba nethemba empilweni. Ithi iBhayibheli namhlanje, vuka. Noma ngabe uwe kangakanani uwiswe, kunabani nje abawiswe izifo eyisemzimbeni wabo, akusahambeki, akuvukeki, kuyaguleka. Lalela, ithi iBhayibheli, vuka. Uthi omunye, nivuke kanjani umprofethi ngoba ngicindezelekile. Angikhathali ukuthi yini ekucindezelile, ngizothi namhlanje ngizomemezela into eyodwa, uzovuka wena. Ngoba iBhayibheli ithe vuka, vuka. Lalela, uzovuka wena. Kukhona ukuvuka kokuqala, mangaba lokhu kuvuka kubili. Kukhona ukuvuka okumenyezelwayo, okuyi-warning kuwe. Makubonakala ngathi akuvukeki, lalela, kukhona okuzokuvusa, kukhona amandla azokuvusa. Ithi iBhayibheli, ukuze izinto izokwazi ukuthi kwenzeke, vuka wembathe amandla akho. Number one, kunento okufanele uyembathe uma ungumuntu uphila. Kunento okufanele wazi ukuthi izokwazi ukuthi inqobele igama laleyo nto ngamandla. Lalela, ngizokutshela mina ukuthi musukulala kanjena ikhalifa, musukuhlala kanjena izinto zingalungile. Vuka. Uyazi umuntu noma ethi uyakuvusa, wena awufuni ukuvuka ngoba uthakathiwe wena. Kwesinye isikhathi inhlupheko ikucindezela, ungafuni ukuvuka. Musukuvuma ukuthi ucindezelwe izinto ungabisavuka. Musukuvuma ukuthi usizi olukucindezele nohlangabezana nalo lwenza ungabisavuka. Musukuvuma ukuthi inhlupheko icindezele ngale ndlela yokuthi kungabe kusavuka. Ithi iBhayibheli, vuka, vuka. Vuka wembathe. Ngizokhuluma ngokuvuka nokwembathe. Okay. Nansi ke into. Kukhona umuntu izwi lokuqala elithi vuka li-awareness, lisexwayiso sokuthi vuka. Lele lesibili futhi elithi vuka libiza i-action. Ma usuzwile ukuthi kanti kumele uvuke, awukwazi ukuzwa kuphela ngokuvuka bese ukuvuka ungakufaki ku-action. Kufanele ukuthi uzwe izwi elithi vuka maqede bese uyavuka. Ngoba ukuzwa ukuvuka nokuvuka akufani. Sewuzwile ukuthi kuthiwa vuka. Vuka-ke manje. Lalela, lokhu kuvuka kusangenzeka. Noma wena ubona ngathi kunzima, kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi mina kuzovukeka. Inkinga awembethe lutho. iBhayibheli iqinisekisile ukuthi kumele sembathe something. Ubona ngathi uyehluleka endleleni, awumbethe lutho. Ulula noma uhamba, ayikho into embetheyo. Emhlabeni kudingeka amandla. Uma ungawembathanga amandla emhlabeni, ngeke uzenze izinto. Uma amandla ungenawo emhlabeni, ungeke uphumelele. Ukuze uphumelele udinga amandla. Ukuze uhlule izitha udinga amandla. Ukuze wakhe umuzi udinga amandla. Ukuze uganwe udinga amandla. Ukuze ufuye udinga amandla. Ukuze ufezekise amaphupho akho udinga amandla. Ukuze ube nemali udinga amandla okuba nemali. Ayikho into ongayenza unguwe nje ungenamandla. iBhayibheli ke iholela abantu emandleni. Lalela, kuthiwa vuka wembathe amandla. Yingakho mina uthi omunye ngizowathatha aphi amandla. Lalela, abantu emhlabeni njengoba babona bephithizela behla benyuka.

0: amandla,
1: noma beyothwala abantu basuke befuna amandla, noma abantu befuna amavoti bafuna amandla emhlabeni ngamandla aphumelelisa umuntu. Laleli, noma umuntu ezokucindezela ukucindezela ngamandla, noma umuntu enzani na empilweni yakho kodwa udinga amandla okuthi akwazi kwenza lento afuneke, noma ngabe icindezela wena noma ngabe njani. Manje wena inkinga yakho awufuni ukuvuka webhathi into ezokuphumelelisa. Yingakho-ke ngampela kule service, kulokhu, kulezi nkonzo, lezi nkonzo inkonzo yokwembathiswa amandla. Lalela, ngizobe angifuni ukwenza izinto eziningi ngoba sengikunikezile izinto, kodwa manje nabanye bakunika izinto bakusi, kodwa into ongayembethe amandla, awumbathiswanga amandla. Lalela, kunomuntu ose omunye uhambile wayothwasa efuna amandla, omunye wenza konke. Lalela, lalela, lalela, lalela, uthwasile lo muntu kodwa amandla awekho, akelaphi muntu, baze bambize ngomthakathi. Lo muntu uyakholwa kodwa ukukholwa kwakhe kubonakala ngathi into engekho, amandla awekho. Lalela, nabathakathi bayamehlula, uyakholwa. Inhlupheko iyamehlula, uyakholwa. Uyathandaza kodwa uthandaza amandla awekho. Awusozi umthandazo wakho waphumelela ungenawo amandla. Wamthandazo wakho udinga amandla ukuze kuthiwa ungumthandazo wangempela, ngoba usuke unamandla. Ithi iBhayibheli, vuka wembathe amandla. Uma amandla engekho, ayisokhe into ongayenza iphumelele. Nginesevisi enginayo, amadeyithi akhona abekiwe. Kulamadeyithi ngizobe ngizokwembathisa amandla. Nami uNkulunkulu ungivulele isimanga, wangibathisa lamandla emva kwesikhathi. Lalela, emva kwesikhathi kunezimo, kunemibuzo engizibuza yona. Lapho khona kwenye inkathi ngibona abanye abantu, uyazi kubuhlungu ukubona umuntu uyafika uzofuna usizo, uyaphinda uyabuya, uyaphinda uyabuya, uyamnika iy'nsebenzo noma ama-product owaziyo nawe ukuthi la ngampela uma nginikele insebenzo lo muntu lo uzosizakala, uma nginikele insebenzo uzophuma ey'kweletini, uma nginikele insebenzo izinto zakhe izovuleka, uma ngimnikela insebenzo uzophakama, uma ngimnikela insebenzo kuzoqaqeka ibopho, kuqaqeka amafindo. Hayi, khona kutholakala ukuthi no, usuyamnika iy'nsebenzo zinawo amandla, khona ku-right kokukodwa nguye ongenamandla. Yabona ukuthi bangenamandla akusebenzi noma yini ongamnika yona. Umuntu ongenamandla, lalela, umuntu ongenamandla angaphatha nanoma yini ephilile nesizayo, kodwa yini ngamsebenzeli ngoba akanawo amandla. Amandla adinga ukwembathwa, amandla adinga ukugqokwa njengengubo, amandla adinga ukugqokwa njengempahla yokugqoka. Amandla kumele ahlale kuwe, amandla kufanele abe khona. Ngisho olimini lwakho ukhuluma, khuluma amandla noma ukhuluma, ngisho umlalela, ngisho usawubona wakho kufanele ube namandla. Uma usawubona wakho engeke, lalela, usawubona womuntu onamandla ugila imihlolo. Umuntu onamandla noma evuka ekuseni, amadimoni ayanqanqazela, kunqanqazela iy'lwane. Maye wavuka ekuseni wanyathela, unyathela umuntu onamandla, ngisho kuthiwa abathakathi bebetshale ini edlekeni lakho. Kunento abangasayenzi abanumzane, le nto yokuthi uma uvuka ekuseni uyalu uhambe ngedlekeni lakho. Kuqala abanumzane bebevuka baqinde, kuthi umzane uvuka nje uqimbile ngesinene. Uyahamba nje la egcekeni lakhe, uyabheka nje, ubheka kwacingo ukuthi mhlawumpe, noma mhlawumpe uyabheka ukuthi akukho yini lapho mhlawumpe okunembobo khona, noma lapho mhlawumpe kube nenti, abheka iy'mpahla ukuthi hhayi ziphelele. Lale, usuke etshala amandla, enyathela ngamandla. Uma ubaba engasenamandla ikhaya liyafa, uma umama engasenamandla ikhaya liyafa, ngoba amandla ayabiwa. Ingane yala ekhaya kukhona amandla okufanele ibe nayo, umama wala ekhaya kukhona amandla okufanele abe nawo, baba wala ekhaya naye kumele agwaliswe ngamandla athile. Umndeni uma usuphelele kunamandla okufanele wembathe, kunamandla ambathwa umuntu ayedwa, kunamandla embathwa umuntu ngoba engumzali, kube namandla ambathwa umndeni, kube namandla ambathwa umnumzane, kube namandla ambathwa unkosikazi okanye umama, bese kuba namandla ambathwa umndeni. Ijule kakhulu le ngelinye ilanga ngoba ngizoke ngiqhubeke ngizophinda futhi ngineze isikhathi lapho ngikuchazela khona ngala mandla. Kule nkonzo enginayo ngizobe ngiwembathisa amandla owadingayo, hhayi ukuthi ngeke uqashe, inkinga awunamandla, ngabe usuqashile.

kwashwa kanjani wena manje uzoqoshwa nje sekuseni uzothi uqashwa nje ukuxoxa hayi ukuthi ngeke uligiste ngathi futhi uligiste inkinga awunamandla wena ulula wena awunamandla wena ulula uyakuthakatheka ngoba ulula wena awunamandla wena mbatha amandla wena akhona amandla ngizokubathisa wona ngomhlaka ngalamadate akhona lalela angingene kuma-products ngoba ngizokutshela le nto yamandla kukhona obhala kahle othi qinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu ngoba uyabona amandla maye ngekho izinto azenzeki ngoba ngisho uvika ngisho uhlaselwa lalela uzowasho uzoyasho amavesi nemithandazo kodwa uzogaxela ekutheni awunamandla uthi obhala kahle uthi qinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu la uthi futhi lobhala kahle vuka wemphathe amandla ngisazoqhubeka ngikhulume ngamandla lalela angikhulume ngovula izitha nangamandla awo uyangizwa mina sinebhengela la ekhaya okuthiwa uvula izitha le bhengela linamandla ekuvikeni izitha amandla akhona okuvika ngizitha liwu-250 kuphela akufanele ubenze iphutha lokungabi nalo leli bhengela ukuvika izitha noma bathi bafuna ukukuhlasela bakubambe ngezandla akhona amandla akuvika izitha awukuvika izitha noma bayagaza noma benzayo lalela ukuvika izitha okuvika izitha unamandla okuvika heyi uyamiza ukuthi mthini uthole uvika izitha ibhengela 250 kuphela amandla okuvika okuvika nje izitha noma ngabe ziqhabuka kuliphi isayidi ma kuyisitha nje sibe nebhengela futhi lekha elamandla elephawa le bhengela uyabhukha uhlale phansi nami angidingi ukukhumbula mina ngumprofetha ngiwela unyanga ngisonisa ngoma ngiqhwasisa ngiqhwalisi angiphehla amagobongo angiphothuli angeza ukuthi mthini ngusiza ngale ndlela unkulunkulu athi ngusize ngayo ngigcwaliswe ngamandla ngiqotshiwe ngigcotshele wena ngigcotshele isimo sakho kunebhengela ebiza u-3.5 like ha eyokwenza izinto zenzeka ungaqali indima endleleni ungafenjwa muntu uma uzokwenza izinto uvibheke uqale izinto ziphelele endleleni lalela awuvimbeki ke ma uphethe le bhengela le power bhengele la mani 3.5 ayi ekuchazela yona ngoba vele ichazela abantu abalithenga uyabhuka ukwazi ukuthi hlale namphansi hlala nampela ulithola kimi nje ngqo lona awulitholi komnye umuntu bese bakhona elinye ngaba ibhengela ngaba yiliklas u-7.5 lalela mina ngizokuphakamisa mina ngisho kuthiwa ufungelwe kangakanani mina ngizokwedlulisa lapho bathi ngeke udlule khona angiza ukuthi mthini mina ngisho sebekutheni bathini bathini lalela le izokwenzeka le ufuna ukuyenza izokwenzeka nginika isineke nami angijahile nginohlelo-ke olusha la kula mabhengela amabili okay kakhulukazi leli lika 7.5 noma inekilesi yakhona ne-programu-ke enginayo ngizozisho-ke iy'nhlelo ngoba ngifuna abantu bangene kwi-program ethize period of 3 months period of 6 months sisazokusebenza sisazokusebenza bawozi bemangale bekati sekwezenjani manje sisazokusebenza ngisazoqhubeka ngikuchazeke lolu hlelo lapho khona umuntu angena kulezi y'nhlelo zika-3 months iy'nhlelo zika-6 months mina ngeke uyabona kulezi izinto manje zokuthi wena ukwazi kwenza izinto zenzeke le nto yokuthi wena usudlala abantu udlala abathakathi udlala ngisho nje abantu abasafunda ukuthakatha bafundela kuwo ngisho abathakathi zake ziyifunda makhona zabathakathi uyazi ukuthakathi umuntu uzofundayo uyophela yonke leyo nto thula uthi du ngizokunikeza mina iy'nsebenzi mina umthakathi ngimbhonya ahenze ahambe sanga nekhanda ahambe ekhuluma yedwa endleleni notokoloshe bakhe kuyoguga impeme yakho ngeke kuleti kakhulu-ke manje ukuthi umuntu angavinjwa umphakathi yini yona umphakathi hayi suka siqhwaliswe ngamandla yabona inkinga sike sihambe ngendlela yabo abathakathi mina ngumprofethi mina ngiyolinyanga ngisemsangoma angithwalisi angithwasisi

yabona ke ngithe ama-date yilawo, kodwa kukhona la sizobe sineyinkonzo khona. Nawe ungayithola le msebenzi noma kungeyona inkonzo, uzoyibamba i-date yangabiko. Angiqale la lapha sine-grand opening of Phongolo ngomhla ka-2. Phongolo mhlaka 2 grand opening, le nsebenzo izobe ikhona umhla ka-2 but 350 rand kuphela. Bese ungakhohlwa-ke lapho Phongolo ukuthi ngizobe nginespeshali, ma-product azobe sespeshali lapha oPhongolo noma kanjani. Ake ngibalele nje ijuice yona qobo izobe sespeshali, i-200 rand ijuice ami kuzobe kwenzeka umhlobo 300 rand for 2. Ngithi yabona 300 rand for 2, ijuice ma iwu-2, njengoba isiwu-200 rand iwu-400, kodwa nizobuyithola ngamalini ngo-300 rand oPhongolo kwi-grand opening. Bese kuthi umavuthulule u-550, kodwa lapha noPhongolo suke siwuthi please uzobe u-350 umavuthulule. Angeze uthi 350 kuphela, umaqondanisi uzobe usewu-350 ke wona, awehlile umaqondanisi. Bese kuthi ibhengele uzobe usewu-250, yona ayehlile ibhengele. Siphinde futhi sibe ne yazi lalo ungathola isimanga ama-products esinawo. La ama-products la ayinakawasha ama-price akhona lama-products amasha. Le ake siqale nje ibe kwi-special iwu-150 le engithi kulapha khona manje. Ngabe uphathwa amashaqamba, ngabe umuntu ohlushwa isibhobo, ngabe umuntu olunywayo emzimbeni, ngabe umuntu ophathwa amathambo, ngabe umuntu onani-ke nje nani nani okuningi ongabhala, lena ngithi lapha khona manje isibeke

siyabonga ngempela umoya ongcwele asihole asiqondise sihambe ngokufisa kukaNkulunkulu. Sibonga kumprofethi kakhulu kakhulu kakhulu nje uNkulunkulu elokhu emgcwalisile njalo ngamandla emambulela izinto ezilusizo empilweni yethu. Sibonga nama-product ethu amasha azosisiza kakhulu ey'meni esibhekene nazo. Nasi isipray bakithi sokwelula umzimba, ama-muscle abuhlungu, ama-muscle umzimba wakho uyakhathala, umqolo wakho uyankenketha, amadola ayankenketha, imisipi iyadonseka. Nasi isipray sasembusweni sesikhona sizolungisa sonke leso simo. Nansi-ke insebenzo yakho futhi yokuklina umlomo wakho namazinyo aney'mbobo, amazinyo bakithi aney'mbobo. Akulaleki izinyo liyankenketha ebusuku. Thatha nansi insebenzo yakho azokuklineka amazinyo. Kusuke lento khona lento kuthiwa iplagi eliba semazinyweni, lento engathi usimente, amazinyo angabi mahle kahle azigcina izinyo selibola. Le nsebenzo-ke izokusiza kakhulu kungayilapho. Thola usuku

0: Ithina sayeka yonke into sayiyekela.
1: Sayitete.
0: Uhulumeni. So uma siyeka ke thina sasethi uba uzosala lungise. Zonke lezi zinto ayibalayo uqinisile kodwa.
1: Yeah. Ayisizwe la.
2: Ukuthula makwande wenanda sema ukuthula makwande kanjani wethu hayi asibonga uhlelo umsana waxolelwa entabeni lezi seshwa impuma kodwa ula into uzimise wethu hayi luyasakha uhlelo lula silungise luyasakha ngane zakwethu kodwa hheyi amaqiniso kwesinye isikhathi amaqiniso ahlala kabuhlungu ngoba manje kodwa manje wona luyadingeka hayi lona impela lusibeka lube sibe nqono impela sibe nqono lohlelo hayi so manje hayi ngiqinisa ukuhlala njengoba linjalo kodwa yilokho okufunakalayo kephela ngani zakwethu hayi ngilalela impela lobo lemvimbo leshathi impela awukho ukuthi ayuthi amshaye imvula le netha wonke umuntu ngani zakwethu hayi siyabonga siyabonga futhi kuthulana kwande kwenanda ambulele lapho kwetimbana nza wethu ngimlalela nonke lapho esitudio hayi mfana waxulu lo entabeni zaseshowe kodwa isotho ngize
3: ngibingelele ohlelweni babuntabenhle Queen Rejoice nawe babusambothi isikhathi esiphila kusona sinzima kakhulu sinama-responsibility amaningi esibhekene nawo ekubeni nathi we are not fully equipped ukuthi sikufundise lezi ngane nalokho esithi siyakufundisa ubamba lapha ya ngokuzwa nokuyabanga ukuthi ku-right nobona ukuthi mhlampeni kungahle kusebenze enye into ke ngekhathi ufundisa nawe ngapha ukhumbula ukuthi kunomunye umshumayelo ohlale khona endlini yakho iTV njengoba zilalele zifunda lapha ku-TV okunye okufakayo iTV yakukhipha ngapha nalezi inhlelo and impi ekhona ke phakathi kwabesilisa nabesimame emndenini la kunenhlelo yayo uthi uyayishaya uyayikhipha la kwakho o ngini njengomalume onina ngapha nabo bani ufuna ukuyibuka lezi nhlelo bahlale nazo lezi ingane zabafana of which ithi ikhona i-age restriction lapho ukuthi lolu hlelo lulungele abaneminyaka emingaka abuke nazo lezi ingane the next thing uma kuphela uhlelo akayikho i-counseling akayinikeza izingane ukuthi yisiphi isifundo esisitholayo yini okumele ningayenzi ningenzi njengalokho esikubona laphaya kube ukuthi kubukiwe nje kwakuphela kwasine kwaqedwa inkulu challenge and amadoda nawo athwele kanzima kakhulu ngoba ahlalelwe ukuplaywa ukuthi amadoda dead amadoda des ngiyabonga ithu
1: hey ya qinisile mina ngisanda kukhunjuzwa ingane yami nje ithi nayiwena ithi wathi uma ngina 19 gathi mangikeze ngikhathi age restriction ya amadoda ngosiyama nithile enze kahle nisazovelelwa nenza kahle thabo because sohlisa nje amadoda this and that alright mhlawumbe ke siye ngalena-ke sibabheke uQueen Rejoice Queen Rejoice sawubona sawubona mbhemu ninjani lapho nosithabiso phelile manje indaba yokuhamba ngebhasi labantwana niyabuya kophela sofana

semtholampilo wamagama imbongi sabheke ngawayizolo ibivuke nesifiso sokwelapha. Isabathe iyaqala amagama yaphambana kuya ngokonakala. Ike yahlanganisa izithako zangokusa bheka seliyozilahla luthu kwelapha. Iqala zamaceba amasha ibheka umhlaba kepha kuya ngokuya kiyasha. Iciko lingathela kanjani ngempela igula lalo seliphenduka isomiso.

0: lisakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlala ebukhoneni bakhe
1: inanda 88.4 FM

0: khona
1: umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe
2: inanda 88.4 FM

tralalami. Ah, tralalami. Bamba, vuka. Vuka. Wembathe amandla akho. Right. Kulukulube into mayibandile uyayisho. Mangabe iphinda. Una ufuna sibenzise umkhondo wakho. Uma into ibalulekile. UNkulunkulu uyayisho. Kodwa uma eyisho eyiphinda sekunezinga elithize lokubaluleka kwayo. Singasebenzisa umqondo wakho lapha ekhaya. Ngiyabona vele ngiyazi ukuthi udakadiwa wena. Awuzukuzwa vele ukuthi noma sekuthiwa vuka vuka uzoqhubeka ulale ngoba udakadiwe wena. Ithi iBhayibheli vuka vuka wembathe amandla akho. Okay. Ngendlela iy'nkinga esezikuhaqe ngayo akusavukeki. Lalela, kunabantu abawe financially abangavuka, kunabantu abawile ebhizinisini abangavuka, kunabantu abawe ethembeni abangaphinde bavuka, abangaphinde baba nethemba empilweni. Ithi iBhayibheli namhlanje vuka. Noma ngabe uwe kangakanani uwiswe, kunabani nje abawiswe izifo eyisemzimbeni wabo, akusahambeki, akuvukeki, kuyaguleka. Lalela ithi iBhayibheli vuka, uthi omunye nivuke kanjani.

ngibathisa manje nami uNkulunkulu ungivulele isimanga wangibathisa lamandla emva kwesikhathi lalela emva kwesikhathi kunezimo kunemibuzo engizibuza yona lapho khona kwenye inkathi ngibona abanye abantu uyazi kubuhlungu ukubona umuntu uyafika uzofuna usizo uyaphinda uyabuya uyaphinda uyabuya uyamnika izinsebenzo noma ama-product owaziyo nawe ukuthi la ngampela uma ngimnikele insebenzo lo muntu lo uzosizakala uma ngimnikele insebenzo uzophuma ey'kweletini uma ngimnikele insebenzo izinto zakhe izovuleka uma ngimnikele insebenzo uzophakama uma ngimnikele insebenzo kuzoqaqeka ibopho kuqaqeka amafindo hhayi khona kutholakala ukuthi no usuyamnika iy'nsebenzo zinawo amandla khona ku-right kokubodwa nguye ongenamandla yabona ukuthi uma engenamandla akusebenzi noma yini ongamnika yona umuntu ongenamandla lalela umuntu ongenamandla angaphatha nanoma yini ephilile nesizayo kodwa yini ngamsebenzeli ngoba akanawo amandla amandla adingi kwembathwa amandla adingi ukugqokwa njengengubo amandla adingi ukugqokwa njengempahla yokugqoka amandla kumele ahlale kuwe amandla kufanele abe khona ngisho olimini lwakho ukhuluma khuluma amandla noma ukhuluma ngisho umlalela ngisho usawubona wakho kufanele ube namandla uba usawubona wakho engeke lalela usawubona womuntu onamandla ugila imihlolo umuntu onamandla noma evuka ekuseni amadimoni ayanqanqazela kunqanqazela iy'lwane manje wavuka ekuseni wanyathela unyathela umuntu onamandla ngisho kuthiwa bathakathi bebeyitshale ini edlekeni lakho kunento abangasayenzi abantu umzamo le nto yokuthi uma uvuka ekuseni uyalu uhambe ngedlekeni lakho kuqala abantu umzamo bebevuka baqimbe futhi umzamo uvuka nje uqimbile ngesineke uyahamba nje la egcekeni lakhe uyabheka nje ubheka kwacingo ukuthi mhlawumpe noma mhlawumpe uyabheka ukuthi akukho yini lapho mhlawumpe okunembobo khona noma lapho mhlawumpe kube nenhli abheke iy'mpahla ukuthi hhayi ziphelele lale usuke etshala amandla enyathela ngamandla uma uba bengasenamandla ikhaya liyafa uma umama engasenamandla ikhaya liyafa ngoba amandla ayabiwa ingane yala ekhaya kukhona amandla okufanele ibe nayo umama wala ekhaya kukhona amandla okufanele abe nawo baba wala ekhaya naye kumele agwaliswe ngamandla athile umndeni uma usuphelele kunamandla okufanele wembathe kunamandla ambathwa umuntu eyedwa kunamandla embathwa umuntu ngoba engumzali kube namandla ambathwa umndeni kube namandla ambathwa umnumzane kube namandla ambathwa unkosikazi okanye umama bese kuba namandla ambathwa umndeni ijule kakhulu le ngelinye ilanga ngizoke ngoba ngizoke ngiqhubeke ngizophinda futhi nginikeze isikhathi lapho ngikuchazela khona ngala mandla kunenkonzo enginayo ngizobe ngiwembathisa amandla owadingayo hhayi ukuthi ngeke uqashe inkinga awunamandla ngabe usuqashile qashwa kanjani ungenamandla uzoqoshwa nje sekuseni uzothi uqashwa nje ubuxoshwa hhayi ukuthi ngeke ulijise ngabusirujistiwe inkinga awunamandla wena ulula wena awunamandla wena ulula uyathakatheka ngoba ulula wena awunamandla wena mbatha amandla wena akhona amandla ngizokubathisa wona ngomhlaka ngala ma-date akhona lalela angingene kuma-product ngoba ngizokutshela le nto yamandla kukhona obhala kahle othi qinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu ngoba uyabona amandla maye ngekho izinto azenzeki ngoba ngisho uvika ngisho uhlaselwa lalela uzowasho uzoyasho amavesi nemithandazo kodwa uzogaxela ekutheni awunamandla uthi obhala kahle uthi qinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu la uthi futhi lo bhala kahle vuka wempathe amandla ngisazoqhubekake ngikhulume ngamandla lalela angikhulume ngovula izitha nangamandla awo uyangizwa mina sinebhengela la ekhaya okuthiwa uvula izitha le bhengela linamandla ekuvikeni izitha amandla akhona okuvika nje izitha lu-250 kuphela akufanele ibe ziphutha lokungabi nalo leli bhengela ukuvika izitha noma bathi bafuna ukukuhlasela bakubambe ngezandla akhona amandla

Yazi. Hambu semweni usondele la embusweni ngine product entsha. Ngoba introducer zembindi kuphela ngoba iningi ke product entsha enayo. Angikuyazi. Kune uma umuntu ophathwa amajaqamba. Ojwayele ukuphathwa amajaqamba. Ngine product ne spray esikhona la ekhaya. Okwazi ukuthi ngampela sikusize maphatha amajaqamba. Mawumuntu onomzimba obuhlungu same time. Angizuthi ukuthi usebenzisa ispray sami uspray lapho obuhlungu khona same time kuphele ubuhlungu. Kanti ngifunani. Le spray sami siqeda ubuhlungu ngaso leso sikhathi same time. Umzimba wakho ubuhlungu ukuphathwa amajaqamba futhi le spray bendijaqamba same time. Mina ngizazi nawe ngiyangithi ukuthi uma umuntu ophathwa amathambo futhi alesi spray siyakusiza, siyaqinisa, siyakusiza kakhulu ekuthini siwalapha amathambo. Lesi spray sinento eyiningi-ke oke ngithi nje umuntu vele ohlushwayo umzimba olumayo uyaluma umzimba wakho noma uney'ndawo ey'limi nasi spray. Iy'nyawo zakho ey'lumayo ezinjani nasi spray. Usifutha nje kancane kuleyo ndawana. Hayi bese uyasizwa sijula sijula sizenzela. Hayi bese ubukela uthula uthi du fiu isikhashana nje. Isikhashana nje esincane. Ya uyabona manje sesikhuluma ngezinto eziqeda amanzi buhlungu ezikulapha khona manje. Nesipray sami sikulapha khona manje. Bamba uphathwa amajaqamba unobuhlungu obukhona emzimbeni uyisibhobo esiphatha ispraya lapho kulesibhobo khona. Iy'nyawo zakho umzimba olumayo. Spray lapho kuluma khona mlalela unombandame ongafuni hey lalela mina ngisadlali nawe manje leto ngifuna ukuyilapha manje ngaleso sikhathi thola le spray sami sasembusweni kuningi-ke ngisazoqhubeka ngichaze ngaso lesi spray sinamandla kakhulu ngibe ne-product enye akwethu uma unomoya onukayo lalela ngine-product enginayo ezokusiza ephungeni elisemlonyeni iphinde futhi le product amazinyo akho kweqe yamizwa iwashabe emhlophe kweqe kweqe isibulale isichitho esikuwe ngaphakathi ngoba lokhu kunuka komoya kwesinye isikhathi kuba yichitho yebo baye bekhazi kwesinye isikhathi ukuthi kusekwenzakalani kwenzakalani kwenzakalani kodwa uzotholela le ishaya amazinyo abe mhlophe same time. Mina ngikhuluma ngezinto ezasame time manje, hayi ukuthi azomhlophe kancane kancane abamhlophe kweqe uqeda manje ngokuyisebenzisa. Uma uxubha ngayo uxubha ngayo uhahaze ngayo uhahaze ngayo ngiyakutshela nokunye-ke okwenzayo ngayo same time amazinyo abe mhlophe khona manje umoya lowo hayi nya finish unawo ukukwazi ukuthi ukhulume kahle phambi kwabantu ekhuze kwabantu kuba lena inkinga le esingakhulumi ngayo kodwa ehlupha abantu abaningi. Ngizophinda futhi ngikutshele-ke ukuthi omunye kuyaye kwenzeka ukuthi uthi uney'londa ey'lapha emathunjini noma uney'londa ey'khona lapha ngaphakathi. Heyi la ma-product ami aqeda nya apholisele indlela lela ezenza ukuthi umuntu abe nephuma ezinwayeziy'bala esemakanteni kanjalo kanjalo nya yintshasha wena othi uhlushwa iphunga nje emlonyeni noma amazinyo akho agqwalile noma amazinyo akho awaqinile uhlala ukhipha amazinyo njalo ayaxeka uzothola le product amazinyo awaqinisa amazinyo wawasha emoqeqe uqede umoya onukayo iwuqede nya hhayi ukuthi ngaleso sikhathi iwuqede nje ungaphisaphinda kube nenkinga yomlomo onukayo ngoba inkinga okungakhulunywa ngayo leyo inzima kwenziwa nokuhlela ubeke isandla la ngoba nawe uyayazi inkinga phela iyabona la siyalekelelana la kufanele ngampela ube umuntu ube right sibe nomavuthulula-ke la ikhaya okuvuthulula yonke into okuthiwa ngampela ixakile xa kwezichitho xa kweyini uthole umavuthulula bese uthole umaqondanisa-ke uma ubona iy'nto zakho ngampela ngathi ayiqondani sabathe yaqondani khona umaqondanisa izinto zakho yiqondani kuningi bakwethu uthole noma 1000 le product le insebenzo yemali ma 1000 uma ukuthi imali iyakuphila imali iyakubalekela uthole ma 1000

ithola uphuma nama product vele 1000 noma ngaphezulu. Right, uyakwazi ke futhi ukuthi ungene kumprophet ko 750 kwanseka uthula. U1000 rand umuntu ofuna ngimhlolele bese kunikeza ama product. U750 asihloli kodwa ama product uyawathola. Angiphili. U1000 rand siyahlola nokuhlola. Siphinde sikhiphe nama product ngokungawabali ukuthi amalini. U750 asihloli siyaxoxa. Bese ngikhiphela ama product aqondene kusukela ezingxoxweni zethu. 750 low. Ya. Unkulunkulu wami akanibusise ke, unkulunkulu wami ke imisehambe moyeni nje anenzele umusa.